uhoraho rero azokongera kubikora kubera ko ashoboye byose sibyo gusa no kutuzura azotuzura nico gituma rero n'urupfu siryo herezo kubera ko umuntu arabaho akahura n'ibibazo by'ubuzima canke akanezeregwa bw'abakagera igihe agapfa kubera ko Imana rero ishoboye byose no kutuzura izotuzura. Ego hariya mu gitabo mu ikete rya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto usomye hariya ku gice cya 15 turabona ku murongo wa 12 ngo Kristo avuga ko yazutse mu bapfuye, bamwe muri mwebwe bavuga gute ko atawuzuka. Gasangwa atawuzuka na Kristo ntarakazuka. Kubera rero Kristo yazutse natwe tuzozuka kubera ko ariwe afise ukudapfa. Imana yarema umuntu yashaka ko azobaho ibihe byose, ariko cyahakije mu isi urupfu narwo rubaruraje. Yesu rero niwe azorukuraho, hariya ku murongo wa 51 w'ico gice nyene avuga ngo ndababwira akabanga, ntituzosinzira twese ariko twese tuzohindurwa. Abantu bose rero si mpaka bazobanze bapfe, ariko azobaho guhindurwa mu kanya gato nk'ako gukubita ingohe aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Abapfuye rero bazozuka, kandi nibazuka abize Imana bazozuka batagishobora kubora kubera ko Imana izoba yabahaye ubuzima buhoraho. Yesu rero ashoboye byose, ukwiye kumwizera mbere cyo gituma ni nyuma y'urupfu Imana irakora ishobora no kuzura abapfuye.

0: tujye twivura. Tujye twivura ni ikiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, kikabafasha kumenya no gutegura neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye. Kaze.
1: Tuti namwe bagenzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri, turongeye kubaramutsa. Turabahaye ikaze mu kiganiro tujye twivura. Ikiganiro tujye twivura cuno munsi muri kumwe na mweneso Nkurunziza Amede. Tugiye kurabira hamwe icigwa kijanye n'umuhwi. Mbega igitoki c'imihwi ni giterwa nyabaki? Kahise kumuhwi nakahe? Nibihe bihugu vyimbura cane imihwi? Nibihe bintu vy'intungamubiri dusanga mu muhwi? Nakahe kamaro kumuhwi ku magara y'umuntu? Mbega umuhwi wofatwa gute kugira ugire akamaro mu mubiri w'umuntu? Nizo bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro cacu tujye twivura.

badusamye muri Bibiliya mu gitabo cy'itanguriro icya cambere umurongo wa 29 dusomamwo amajambo ajanye n'uko Imana yatanze ivyamwa nk'umuce w'ingaburo umuntu ategerezwa kuronka aho rero ntiyasize inyuma umuhwi mu mwaka wa 327 Alexandre Mukuru umwami w'Ubugiriki igihe yigarurira kamwe mu turere two mu Buhindi mu misozi ya Indus yahateye igitoki cy'imiwi nk'ikimenyetso cyerekana ko ako karere akigaruriye kahise kandi kongera akakerekana ko umuhwi ukomoka muri Aziya y'ubuseruko ishira ubumanuko umuhwi haraheze nk'imyaka 700 ufungurwa n'abantu kugeza ubu uramaze kugera ku mpande zine z'isi ahantu hashushe n'ahantu hakanye kugeza uyu munsi kiragwiriye mu mugabane wa Amerika na cyane cyane Amerika y'ubumanuko muri Afrika muri Europe Aziya mu kinjana cya 15 hari umugabo yitwa Christophe Colomb yise umuhwi ngo ni camwa cy'abamarayika ni camwa rero kigwiriye na hano iwacu mu gihugu cy'u Burundi gatatu nibihe bihugu byimbura cyane imiwi kandi bikongera bikayihereza

mwaka harimbugwa amatoni amamiliyoni ijana na mirongo ine y'imihwi ku isi yose. Nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho uburimyi FAO rivyemeza. Mu Bufaransa ibiharo byerekana ko himbugwa ku mwaka amatoni ibihumbi majana umunani na mirongo itanu y'imihwi. Mu gihe mu 2019 mu Bufaransa nyene bimbuye amatoni ibihumbi majana atandatu na mirongo irindwi vy'imihwi. Turashobora kandi kuvuga nk'ibindi bihugu nk'Ubuhindi bwimbura amatoni imiliyoni mirongo itatu n'igice ku mwaka. Ubushinwa bwimbura amatoni imiliyoni cumi n'imwe n'ibice bibiri ku mwaka. Indoneziya amatoni imiliyoni indwi n'ibice bibiri ku mwaka. Igihugu cya Brezil amatoni imiliyoni itandatu n'ibice indwi ku mwaka. Ekwateri amatoni imiliyoni zitandatu n'ibice bitatu ku mwaka. Igihugu cya Philippines cyo cimbura amatoni atandatu ku mwaka. Bivanye n'uko igihugu cya mbere cimbura imihwi cyane ari Ubufaransa, dutanze nk'akarero k'ukuntu abenegihugu bayifata, Umufaransa umwe ku mwaka afungura ibiro icyenda by'umuhwi, mu gihe Abanyaburaya umwe ku mwaka afata ibiro cumi na bibiri by'imihwi. Ibihugu bisanzwe byihereza cyane imihwi, aha twovuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika amatoni imiliyoni itandatu n'igice ku mwaka, Uburusiya itoni umuliyoni n'igice ku mwaka, Ubuyapani itoni umuliyoni ku mwaka, Kanada inusu y'umuliyoni ku mwaka. Hano iwacu i Burundi naho tutokwemeza neza ibiharuro bijanye n'amatoni y'imihwi yimbugwa buri mwaka canke uko abenegihugu bayihereza, ariko icyo tuzi nuko irahagwiriye, kiretse gusa igihe twokurikira rya jambo ryo kwihagararako mu makosa no kwiyemera k'ubusa ngo imihwi niy'abana. Ariko icyo tuzi nuko umuhwi ukwiye gufatwa n'abantu bose hatisunzwe imyaka, ahubwo hisunzwe ubugwayi. Havuye icyamwa cyitwa pome, umuhwi ni icyamwa gifungurwa cyane ku isi yose, ariko kandi bivana n'ahantu ahariho. Usanzwe ufise igishishwa kiwukingira kikawurinda n'imyanda, kiretse gusa iyo wawutonoye ku gishishwa. Umuhwi ni icyamwa cy'igitangaza Imana yahaye umuntu mu kumukingira no mu kumuvura indwara zihambaye cyane uyu munsi. Ni bihe bintu by'intungamubiri dusanga mu muhwi.

wowe urahambaye ku ndwara ya depression bivanye n'agatafari k'indema mubiri bita tryptophan kageze mu mubiri gahinduka serotonin iyo serotonin ica ituma ubwonko bworoherwa ari naco gituma umuwi ni kimwe mu vyamwa vy'igitangaza byorohereza abantu iyo bageze mu ijoro birirwa baraharura ubuzibiriwe barakora abantu babaheranya amadeni ugasangwa uwo munsi ijoro ryose abantu nibasinziriye kwihereza umuhi biza gutuma ubwonko buruhuka neza bikaza gutuma abantu baronka itiro ndakibipfurije rero ku bantu badakunze kuba baronka itiro mu ijoro umuhi urakinga gushangashigwa bitewe na vitamine zo mu mugu wa B arimo acatuma ubwonko buruhuka umuwi kandi urakinga indwara yo gukama amaraso kubera icunyunyu bita fere kiburimwo bica byongereza ihingurwa gindema mubiri bita hemoglobine mu maraso umuwi urakinga ukugumbiza constipation bitewe n'ibyo bita fibre na cancane iyizwe ku izina rya cellulose bituma umwanda mukuru woroha ugasohoka bitagoranye umuhi uragwanya ubushe bwo mu mushishito bile d'estomac kubera umuhi ugwanya igwirana ya acide chlorhydrique mu mushishito ibyo twokwita hyperchlorhydrie iyo nayo ikaba iza guturira mu mushishito igihe yabaye nyinshi biza gutuma rero kwiyereza umuhi iyo acide ica igabanuka ikaba ku rugero rwiza mu gihe rero wumva ufise ubushe mu mushishito gufungura umuhi ububabare buca bugabanuka mbere bushobora no guca buhagarara na cyane cyane mu gihe utari wa muntu atabaho kugira ngo arye umuhi uragwanya iseseme yo mu gatondo bitewe nuko kuwihereza mu gatondo bituma isukari iba ku rugero rwiza mu maraso ari nayo mpamvu gufungura umuhi mu minota 30 mbere yuko ufungura biza gukinga n'ikibazo cyo kwama umuntu akagira iseseme mu gatondo dutange nk'akarorero hariho abantu banyweye amazi mu gatondo baca basesemwa mbere bakadahwa ni byiza rero gukoresha umuhi na cyane cyane kurya mu gatondo umwe wundi saa sita wundi ku mugoroba uripfuza guheba kunywa itabi mu gihe wagerageje kuriheba bikanka umuhi wo gufasha bitewe n'ubutunzi ufise mu mavitamine yo mu mugu wa B na cyane cyane vitamine B ya gatandatu pyridoxine iyo vitamine iri kumwe n'icunyunyu bita potassium na magnesium y'umuhi bigira ubushobozi bwo gusohora ubumara bw'itabi bita nicotine butuma umuntu aguma ategekwa n'itabi abahinga kandi baremeza ko igihe umuntu ariwe n'agakoko gufata igishishwa cy'umuhi akagitsirita aho agakoko kamuriye bigabanya ububabare kandi bikarinda kumara bwako gakoko butaguma bubandanya mu mubiri w'umuntu umuhi urahambaye ku ndwara z'umutima les affections cardiaques umuhi ni camwe cy'igitangaza ku bantu bagwaye izo ndwara z'umutima nk'umusonga mu mutima iyo twokwita angine de poitrine indwara y'umutima irangwa nuko imitsi y'inyama bita myocarde iba yamenetse infarctus du myocarde hamwe n'ukudatera amaraso neza ku mutima ni byiza gufata umuhi kuri izo ndwara kubera icunyu potassium kirimo ku rugero rwa miligramu 396 mu magarama 100 y'umuhi ikiza kandi nuko icyo cunyu potassium gisumba icunyu sodium ikinacho kibaye cinshi gitera indwara z'umutima ibyo rero bituma icyamwa cy'umuhi kiba igifise icyo cunyunyu ku rugero rukenerwa ku munsi icyo cunyunyu ni cinshi cyane gusumbya kiboneka mu bindi vyamwa hamwe no mu mboga inyama ifi n'ibihinguwe mu mata bifise icunyunyu potassium ku rugero ruto hama bigaca bigira icunyunyu sodium cinshi cyane mu mubiri ari nabyo
bica bitera indwara y'umutima irangwa n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso nitwibagiye ikibazo gituma uruzi rudengera munsi y'urukoba bigatuma ku maguru habyimba umuntu hafyonze urutoki rugahera ibyo twokwita edem umuhwi urahambaye cyane ku ndwara z'amara iyo umuhwi ufatwa wonyene canke ukaburi kumwe n'icyamwa bita pome biragabanya indwara y'ugucibwamo diare na cyane cyane ku bana gusumbya abakuze ni byiza gufungura umuhwi mu gihe umuntu afise ingorane yuko ibyo afunguye bitinjira neza mu maraso ibyo twokwita seriaki ku ndwara za kabohe na muhekenyi gufata umuhwi uri muri

Fata umuhwe mwiza kandi mushasha uronge mu mazi yitwa kwari meza. Kandi nawe ubwawe ubufisi isuku mu minwe. Butonore hama uwihereze kandi umuhwi ufatwa imbere yo gufungura mu minota 30 ucufungura. Ikindi ni witonde mu gihe uriko urahekenya umuhwi umwenyure uryohegwe kubw'uburyo Imana yawusizemwo hanyuma uzokugirira akamaro. Umuhwi kandi urashobora gutegurwa mu gihe umuntu abagomba gukora umukate w'ingano kuwushiramwo nko mu kibanza cy'isukari n'ivyiza usivye yuko haza kugabanukamwo amavitamine na cyane cyane vitamine C irimwo iza kugabanuka kuko itihanganira umuriro hamwe n'ivyunyunyu ariko isukari yo igumamwo. Icyitonderwa si byiza gufungura umuhwi utarasha neza kuko bishobora kugutera kugira imyuka myinshi mu malfeasance hamwe n'ukudasebwa kw'indya ziri mu mushishito ibyo twokwita dyspepsie. Ku mugwayi rero w'igisukari diabete umuhwi wofatwa ku rugero aba yahawe n'uwize iby'ingaburo. Gwiza mu mfungurwa zawe umuhwi bizotuma ugira amagara meza. Hari umwanditsi umwe w'umunyamerika yitwa Ellen Gould Halmon mu gitabu ciwe citwa Impanuro ku mirire no ku mfungurwa ku rupapuro rwa 43 niwe yavuze ngo guhonyanga amategeko agenga umubiri ni nko guhonyanga amategeko y'Imana. Umuremyi wacu ni Yesu, niwe nkomoko y'amategeko agenga umubiri nkuko ariwe nkomoko y'amategeko agenga umutima. Buri muntu wese afata minenegwe kandi akirengagiza ubumenyero n'imikorere yerekeranye n'ubuzima n'amagara abacumuye ku muremyi. Bibiliya nayo iti cyetu cya mbere cy'Abikorinto igice cy'10 umurongo wa 31, nuko iyo murya cyangwa iyo munwa cyangwa mukora ikindi kintu cyose muwe mukora byose gushimisha Imana. Mukunde rero kwihereza umuhwi ni farumasi y'igitangaza, ni imiti y'igitangaza Imana yatwegereje kugira ngo tugire amagara meza. Ibyo twumvise gushira ko amahitamo yacu meza bizotuma tugira amagara meza.

niwa undi yazura n'abadi barapfuye bakaba bazima, niwa undi yapfa akongera kazuka. Muze tumwizere, ashoboye byose.

0: kane badukuye guharura iminsi duhereye ku munsi ukurikira isabato.
1: Urakoze cyane. Ati abahinga bino si baraduhenze, si n'abahinga gusa, igitabo kirabivuga ubwuzure bwa kera bwa Ekleziya Gatolika babishingira intahe yuko habayeho guhindura umunsi w'isabato batora ukurikira ngo ube umunsi w'Imana. Niyo mpamvu abantu uno munsi guharura iminsi bibacanga, birabacanga cyane. Uwo afite icyo gitabo rero azosome icyo gitabo, ni page ni urupapuro. Urakoze cyane. Ni 135 uzosanga ayo majambo avuga yuko Ekleziya izigama amabwizwa 10 ikayaraba nk'inzira ntangere bogenderako, ariko barahindiye umunsi w'isabato batora ukurikira ngo ube umunsi w'Imana. Ariko mu by'ukuri turumvise yuko aho benshi ejo bita dimanche cyangwa kwa Mungu ntabwo ari umunsi w'indwi, ahubwo bibiri twita ko ari umunsi wande
0: wa mbere,
1: ko ari umunsi wa mbere w'indwi Imana iguhezagire cyane. Kandi birangiye cyane kubona muri abana bato cyane mumaze kumenya guharura iminsi, ariko uno munsi urabyo abantu bize amashuri menshi hageze guharura iminsi bagira ane bikabayobera. Ibyo rero utari ku birenge bya Kristo nshobora kubimenya. Yesu aguhumurisha cyane. None rero namwe niba mufite amakenga muze murabaza Adventiste, abana b'Adventiste bazobasobanurira, bazobigisha ngene baharura iminsi, maze umunsi girandwi ari wo wa gatandatu w'ubu, ari wo sabato Imana ivuga muri Bibiliya yawe. Ahusoma ukabona ijambo isabato ntabwo ari isabato ya dimanche ijya kuruhuka kuwa mbere y'iminsi indwi, ahubwo ni isabato igwa ku munsi wa gatandatu benshi bita uw'ubu. Murakoze cyane. Yesu aguhumugisha. Murakoze bibondo ku jambo ry'Imana n'impanuro mutanze. None rero mu kurangiza kino kiganiro cyacu, nagomba n'ubu mikrofone ikiri imbere yanyu ntimuraheza, nagombe nongere ndabasabe kugira ngo mu mpano nziza zanyu mufite zitandukanye Imana imaze kubaha ku rugero muri ko rw'abana bato, muhanure abandi bana bashobora kuba bafise ingeso zitandukanye, ingeso zitotuma batabona ubwami bw'Imana, ingeso zitotuma barimbuka kugira bazihebe. N'umwanya w'impanuro rero muhanura abandi bana ko badukurikirana, muhanura ariko barakurikirana radi agakiza kugira ngo bano bashobore kuba abantu b'Imana yishimira.
2: Le Prince Nixon nongeye kugaruka mpanura abana yuko bakwiye kugamburukira ababyeyi babo bakabumvira, bagahebana n'ingeso zo kudokora cyangwa gukora ayandi makosa n'ababyeyi nabo nyene, nk'uko mugenzi wanje yabivuze, ntibabatinyishe inkoni, ahubwo umubyeyi adahana umwana aba ariko aramugirira nabi, yuko nabo nyene bo batoza indero ibereye, ntibatinye kubahana, ariko ntatwagwe n'agashavu ngo amwice akanamuhanura. Ibyo ni iyo mpanuro noha abana n'ababyeyi yuko bose bakwiye kubahana, maze umubyeyi agahanura umwana. Ibyo nizo ndabahanuye.
1: Urakoze cyane ku manuro nziza cyane uhaye ababyeyi ndetse n'abana. Ubundi
3: nitwa Rita, nkabashaka guhanura abana yuko bogamburukira ababyeyi babo, amutumye nk'ikintu akagamburuka akagenda yiruka akakizana, apana kuba nka ba bana ubatumye ikintu ntibakizane bagaca banka, ahubwo tubashe kubumvira kuko n'Imana yavuze ati wumvire so na nyoko. Ndetse no ku babyeyi ndabahanura yuko bakwiye gutoza abana indero, kuko no muri Bibiliya biranditse ati udatojeje indero umwana wawe uba uri umwasi wiwe, ariko umukunda ategerezwa kumuhana.
1: Urakoze cyane nawe ku manuro nziza uhaye ababyeyi ndetse n'ibibondo. Kirana nawe.
4: Izina nitwa Irakoze Bernice, nkama impanuro notanga nuko tokwitandukanya n'icyo cyose twotuma tutabona ubwami bw'icyuri.
1: Urakoze.
5: Amazina yanjye nitwa Nibisi Koko Angeze Kera, ndahanura abana nk'abana mu ishuri usanga ko barakubita imbago ego, kandi ndahanura n'ababyeyi bajye barahana
1: abana bagira imbago. None ubahanuye iki?
5: Ndabahanuye ko babiheba kuko imbago si nziza, kuko
1: bige gusenga Imana no kwiga kubera ubwenge butangwa n'iki?
5: N'Imana. Turumva ko nk'uko kubita imbago bakagufata amahera mama yo bariko aratanga, wumva yo bari busa kubera amahera ntibatura hasi. Kandi ndanwa n'ababyeyi mbwisha abana banyigera mu mavuze kubaga.
1: Urakoze cyane.
0: Nitwa Eneza Higwa. Impanuro ntanga nk'uko dukwiye kumvira Imana n'ababyeyi, kama dusaba Imana kubidushoboza kuko ubwacu nabyo twakwishoboza. Kandi n'ababyeyi bategerezwa kwama iyo turi mu makosa kuduhana, kuko

0: izina nitwa Nindagiye Jean Bosco nkaba nsengera ku ishengero ry'intango rya Rubuye nifuje gutasha ishengero rya Musenyi ryose harimo n'abaririmbyi twaririmbanye bo muri korale Ikangure natahije uwo bita Yamuremye Théogène akaba ari hariya muri Ikampara mu Bugande nkaba ntahije n'uwo bitwa Sinzoyeheba Olivier asengera I Musenyi nyene natahije kandi nabizera bishengero nyene sanswe sengera ko rya Rubuye tahije umugenzi wanje yitwa Ncuti Namagara Serge ari ibujumbura natahije umugwi sanswe ndirimbamwo yiga muri kaminuza ya Ngozi natahije kandi umugenzi wanje yitwa Gadi natahije abanzi bose kwiri zina rya Nindagiye Jean Bosco bose imana ibahezagire indirimbo ndabipfurije indirimbo yitwa Ikangure ya korale Ikangure nyene y'Umusenyi murakoze
1: nitwa Irankunda Janet nkaba nsengera ku Rubuye nkaba mva mu Cibitoki mu ntara mvuga butumwa ya Buzirasazi nahije abana banje nongeye gutasha na Modeste na Tade na Manase n'abafasha biwe bose ndabatahije nongeye gutasha n'abategereje bibuzirasazi nongeye gutasha n'uwitwa Eric ari ngaho mu Kayanza nongeye gutasha na Mudoga ari ngaho mu Kayanza nongeye gutasha na musazanje yitwa Sewabukuru ndamutahije ndatahije na Danieli ndatahije na mudamu wiwe nongeye gutasha na mama ubwo nari namwibagiye mugire umunsi mwiza Yesu abahezagire murakoze
2: ku mazina nitwa ni hori imbere Gadi nkabasengera ku Rubuye nkaba nahoze sengera ku ishengero rya Gatumba rero nifuje gutasha inshuti n'abagenzi bari sengera mu ishengero rya Gatumba kurare Good News nahoze ndirimbamwo ndatahije atire n'umufasha wiwe ndatahije n'abashefu guide bose twari kumwe twahora dukorana igikorwa kimwe ngaho mu Gatumba ndatahije n'abavyeyi banje basengera ngaha ku Rubuye ndatahije n'umuryango wa Erene usengera ngaha nyine ku Rubuye ndatahije n'abagenzi banje bahora basengera ngaho mu Maramvya nkaba ndabipfurije akarimbo isabato karirimbye n'umugwe Hepric Family ngaho mu Ngagara imana ibahezagire
3: Radio Agakiza bisoko y'ukuri.

Imana ihabwe icyubahiro kuba yongeye kutugeza kuri aya masaha. Tukaba tugeze igihe cy'isaha 12:08 muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Tukaba rero tugiye gutangura na namwe umunsi wera w'isabato. Duhamagarire rero abo bitakunze ko bagera aho basengera naho batangurira, kugira ngo batangurane n'abandi, tifatanye namwe mu gutangura isabato. Turasenga mbere yuko tuza kubona amajambo tugira turabire hamwe ari muri Bibiliya, mu butumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana mu kigabane cya 12 ku murongo waho wa 35 n'umurongo wa 36. Dusenge. Shimwa uwera w'amahanga, Mana ugororoka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nongeye kuza imbere yawe ngusaba ngo dubabarire ibyaha byacu, ibyo twakoze mbere y'uko isabato igera. Data buja, n'ubu tumaze kuyigeramo, Data ntutubabarire ibyaha byacu. Maze umunsi w'isabato utanguye, umunsi w'isabato dutanguye, uduhemwe umugisha w'ubuntu bwawe, dusesekaze ku buntu bwawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu. Amena. Tugiye kurabira hamwe rero amajambo adasanzwe, amajambo ari mu butumwa bwiza bwa Yohana 12:35 n'36. Aravuga ngo Yesu arababwira ati, hasigaye igihe gito umucyo ukiri muri mwebwe. Nimugende mugifise umuco umwiza we kubiriranirako. Ugenda mu mwiza namenye yaje. Mugifise umuco mwizera umuco ngo muba abana b'umuco. Mana yabwe icyubahiro. A Yesu umutwe w'amajambo uvuga ngo abagira ikibaza kuraba Yesu. Maze Andereya na Filipo binjira mu rusengero bamubwira ibyabo bagenzi bashaka kumuraba. Ariko aheraho abigisha ibijyanye n'uko igihe ciwe kigeze. Arababwira yuko igihe ciwe kigeze ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwiwe. Arababwira kugeza n'igihe abamenyesha urupfu rwiwe. Ariko arababwira ko umuco ukiri muri bo, ariko yerekereza mu mwaka wa 34, ubwo umuco uzobusa n'uko uvuye ku ihanga ry'Abayuda nk'uko Imana yari yarabisezeranye, ukaje no ku banyamahanga. None rero Yesu yababwiye ati, kumbure hari abanyamahanga bifuza kumbona, ariko mwe huraba ni mubibabaye, ntabwo mubishaka namba. Arababwira ati, hasigaye igihe gito umuco ukiri muri mwebwe. Nimugende mugifise umuco umwiza wo kubiriranirako. Muri iki gihe tuba turimwo, umwiza uko umuco waka niko n'umwiza wakira abatize izina ryawe. Kandi umwiza uzotwikira isi, niko muri Yesaya 60 wabivuga. Rero ugenda mu myiza ntamenye yaja. Kandi tugifise umuco twizere umuco, kuko kugira ngo tuba abana b'umuco. Rero dutegereza kwizera Yesu nk'umuco. Ntabwo azamaturasiye igihe cyose, igihe gishobora kugira ngo imbabazi z'Imana zinyinga ku munyabyaha, ariko hakagira igihe zihagarika kwinginga kwazo. None rero umwiza ugiye kuzotwikira isi nk'uko Bibiliya ibyerekana, ariko abazoba barakurikiye umuco naho bazigira bazimira, ahubwo bazogendana n'umuco kugeza ibihe bidashira. Ayo majambo tuyasanga muri Yesaya igice cya 60 ku murongo waho wa 2. Haravuga ngo kuko raba umwiza uzotwikira isi, umwiza w'umuzitanya uzotwikira amahanga. Ubwo iminsi irikiraza umwiza w'icuraburindi uzotwikira amahanga, maze abantu bakekeranye kwizera, bakekeranye Yesu, kandi abo ntibazoba bakibona umuco ukundi. Ariko Uhoraho azokurasira, kandi ubwiza bwiwe buzokuboneka ko. Ariko abazizera Yesu igihe kikiriho, abizera Yesu ubu, umuco Uhoraho kuzobamurikira. Rero ni nkwifurize, nanjye niyifuriza kubana n'umuco.
kuri gisabati iri hejuru imana ngo iduhe kugira umuco wayo mu mitima yacu tubyambaje mu izina rya Yesu reka dusenge bana natwe Yesu utumurikire mu nzira umuco wawe ugume muri twebwe naho twagucumuye ko maze ngo utwigishe iby'ubwami bwawe mu izina rya Yesu amena

0: kugukwega afutane kuri Yesu uno munsi. Uno munsi rero abantu nibumva ko uno munsi ari yo mahirwe baba bafise. Iyo akaba ari yo nyunganizi.
1: Urakoze cyane kunyunganizi yawe nziza, icyo gituma twabonye makiro cigwa ko tugomba kumenya ko umunsi wose ufise amagufa yawo kandi wame witwame twiteguye kugira ngo icyo gima nige rikorera twongorera riduhamagara twingere kugenda nayo. Mbona ku murongo, alo umunsi umuneze muri bane buherehe mushiki wacu
2: yarinde munambuga murakiremba
1: mukiremba muguwe neza murahari kazi mubadushe munganire.
2: Nagize ikibazo mu kigo cya 11 aho twabonye ko umugore yagwaye indwara y'ubutinya ntajya kwa muganga kuba yajya kwivuza mu burwayi bwiwe. Nagize ikindi kibazo muri iki kigo cya 13
1: ikibazo cyangwa tucyumvise neza umuntu agwaye arashobora kugenda kwa muganga
2: yobu mu burwayi bwiwe ntiyigeze ajya kwa muganga.
1: Urakoze. Ikindi kibazo. Alo yego.
2: Nagize ikibazo ku munsi wa kabiri
1: makina cigwa nyene
2: yego. Aho tubona mu isomo rya siki tubona ko ibyaremye byose bizopfukama ari mutazi.
1: Halo wi turakumva.
2: Tubona yuko ibyo ku isi n'ibyokuzipfukama bikagira umwami
1: yego.
2: Ndagase ibyo ikuzimu ni bihe? Ikuzimu ni hehe? Ibyo bibazo byanjye.
1: Urakoze cyane mushiki wacu ngaho Arisi mu kiremba mukomeze kugomba neza. Ego kanye kandi nakabanwanye kugira ngo bashobore kuba dashankwe bunganire. Ndabona yuko atamwanya arongera kuboneka ku murongo umuvukanye wacu mushere mwanya ku murongo. Alo isato nziza muri bande mwere
3: isato nziza
1: musumunezero
3: cyondwe kurenye itangara
1: inde
3: Alexi. Ego.
1: Urahawe ikaze Alexi ngawe mu kumutangara.
3: Ndashaka kubaza n'abantu kubaza kuri iki kigwa. Kigwa ni kiza cyane ariko ndafite ikibazo ku munsi wa mbere. Nabigire mbaze.
1: Halo.
3: Halo.
1: Wi, bandanye ikibazo cyawe.
3: Natubwiye ko dukwiye kwisuzuma. Nariko mbaza ati umuntu yo kwisuzuma afite mu gihe icyo dukora byose tuzi yuko ari inshingano z'abantu bari kwisuzuma. Ni gute tumenya yuko turi mu cyaha cyangwa mu kibi? Kuko iwe dukikame
1: urakoze cyane ku kibazo byawe bibiri
3: urashaka mu mucyo
1: komeze kudukurikirana mu kanyura haronka inyisha umuvukanye.
3: Urakoze cyane
1: mukomeze kugira isato nziza. Turashaka kwakira umunwanyi umwe gusa tumaze kugura amatelefoni kugira ngo tumaze kwishyura ibibazo byabajijwe. Umunwanyi ku murongo ashobora kuba adacanwa akunganira ku byigwa byose 13 twigiye mu mwanya ku murongo. Alo ashobora kwegeza ka radio kanyu hirya cyangwa kamatsiko ka kazi nka mukundwa.
4: Alo
1: isato nziza muri bande muhere
4: isato nziza
1: muri bande muhere.
4: No, debe ni kukuru cyo tese mbamuri komene mu sara umutungo wa gatwenda. Mo, debe nagize ikibazo.

Ego bakunzi b'ikiganiro tuyitazire ni hano kirangiriye ikiganiro cy'uno munsi ndagukengurukiye naho ubuta ubandanye ubana n'umwami wawe kandi ubandanye utazira imana yawe ikiruta byose izindirimbo ubandanye uririmbira hano ku isi uzigire igikoresho cawe cyo kwa mutazira imana umunsi ku munsi umwanya ku wundi aho uri hose mwari kumwe na Dofi Mbazumutima muri kino kiganiro usenge wakoze mana kubera ko wabanye natwe mwa kino kiganiro rushiriza kubandanya uzigama iyi nsamirizi yawe kandi wongere ubana n'ibindi biganiro biza kubandanya bikurikira mu izina rya Yesu amen wowe ufise ikibazo canke wowe ugomba kunganira inimero ni ya yindi

intambara itaboneka gusubira kubaka igicaniro cy'umuryango. Muri uno muhamagaro ndagomba kubabaza iki kibazo, kandi iki kibazo ni nacyo mutwe w'icyigwa tugiye gusangirira hamwe. Hari icyigwa kivuga ngo ndatumande. Igihe iki kibazo ucibaza, abenshi muri twebwe barashobora kwibaza ati hatumwe pastoro, abandi nabo ati hatumwe abakuru b'ishengero, abandi bakavuga ngo hatumwe abadiakoni, abandi nabo ngo hatumwe abanyabisata, abandi nabo bakiyumvira ibi na biriya. Ariko mu by'ukuri iki kibazo ni Imana ikibaza, nk'uko tubibona hariya mu gitabo cya Yesaya igice cya gatandatu ku murongo w'umunani. Iki kibazo cyarabagijwe uwatubanjirije Yesaya, aho yavuze ku murongo w'umunani ngo numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatumande, ninde yotugira. Yesaya amaze kubazwa iki kibazo nta yindi nyishu ariko yaciye avuga ngo maze ndavuga nti ndi hano ba arije utuma mwakire ijambo ry'Imana. Iki gisomwa ni gisomwa kidasanzwe ku buzima bwanje nawe uri hano. Mbega inyishu yawe iraza gufatikanya cyangwa se janirane n'iya Yesaya? Nimba ariko biri, Imana iguhezagire. Ariko nimba atariko biri, uhereko nawe ugire

Reka mwese abimana agiriye ubuntu mukaba muri kino kibanza uhereye mu gatondo canke amasaha mwaziriye ariko gushamura amasaha y'igicamunsi mukaba muri kihano ndabaramutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubwo none rero hano singira umushitsi kuko indwi ya mbere turayisozera uno munsi tugiye gutangura indwi ya kabiri ku izina abavyeyi banyise n'uno munsi nciyitwa ni Irakoze Emery niyo mazina yanje nkabasanzwe n'umupastori mishengero rya Vanessa munsi w'indwi izajya Imana arihabwa icubahiro nkaba nubatse visi umugore hamwe n'abana babiri. None rero nashaka kumenya abakurikirana hafi y'ikino gikorane batwibutse umunsi tugeze ku munsi ugira kangahe? Icenda. Numva mwaharuye neza, tugeze ku munsi ugira icenda kandi ku munsi ugira cumi na gatanu tuzoba tumaze kuzuza iminsi yatekanijwe. Ubwo rero umunsi wa cumi na gatandatu azoba ari uw'ibirori byo gusozera igikorane kuko kizoba kimaze gushika ku iherezo ryacyo. None rero muri ino minsi umunani irenganye twayizemo ivyigwa bitari bike kandi nizera yuko uwabikurikiranye neza atabuze ikintu yunguka. Nuno munsi turabandanya n'ejo tuzobandanya gushika ino ndwi ihere izajya Imana rihabwa icubahiro. Kuri uno mutaga w'uno munsi w'igenekerezo rya 2026 z'ukwezi k'umunani mu 2023 dufise ikindi cigwa ciyongera ku bindi tumaze kwiga. Cigwa tugiye kwigira hamwe